0: Prophesy concerning your life, say, Ebeye asasita. Ebeye asasita. Ebeye asasita.
1: Hey, Yefia. Mama, sankwa amesa. Hey, Yehuminyo. Miso media, sa. Adon fie.

ni yemfa na asema no ewurati awu ayeyi be kura na be fata obinya ko una uti osoro ama ni ti mo honda na ko ni tu ayi ni so tu fu be na ambe che mo na ye nya ko pon ti mo da da da da ya ko sa yi ya ko sa ka fu ya ko wa puti my Lord Jesus, you are great, you are mighty, Lord Jesus.

Sidia naka mi emo profobi. Yebe di po ya di mami. Media na mi want to many na titi. Nasa rodi nyapu bwa samani mo nyamwe. Amana otom.